0: Veía una tacua y te juega todo mundo tato a por la mente que juega un tato y te vio este ney. Te cajo te mayo te matúa, Dr. Mary, que lunga o te tato por la mente. Dr. Mary, te lo te ney. Tautúa y na Jolimaki y Wellington, cae jejernia se lima de hockey que juega maina más mala mama. Ni esta jiba en hockey y todo malo lo, aunque lunga o tato a por la mente. Ya bueno te ney na tata no hay hockey te matúa que a todo lije, ma Dr. Mary, han ahí lo que te tulanga y na tui pui pui ya y te baitau te ney.
1: PMN Tokelau.
2: Ia ko te malu tatou kahokalongolongo, hea vealwa nai tuko tulawa ki te koulun malu he taimi e hea wai te matu tēne ki a Dr. Mary. Mo he hokamalam la maanga hoki a ngailawa ki nga tui pui pui ane. Kai ia ko te matua he aloha, kai tai te aloha te tua ko mahai hoki tatou ke hui loki hui e tēne hui ahui. Ke hokamatala mai ko ma peko he alawa na ta penpenanga hoki. Ia mani hehili, tamaha hehili hoki e tuka tumo ko hoko mole mole te matua. Kai ele le pia ko ke hokai lo mai pia ko ki te malu tato kai ngani. Hoko mole mole ka kohe ki tuko tu na hili taua.
3: Ia ma lone te matua, ia ko toko ingo ko Mary Toloa, ko hoko ho mai kai ngai ngā lue i te Pōroa Union and Community Health Services i Polilua. Ia ka ke tulau ke e mōmola wat haka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tūmau mai pe alawa mō ki tātou toho anau ngā he ala. Iho e haka tulau wat hoki ki te mamalua nā hai hoi au mā la toho le tua ko pātele. Iho ma te mamalua o toki lau haka longolongo mai ki tēnei ala leo vena ma koutou te kauhai ngā lue ngai haka hoi a tēnei ala leo mā loni.
2: Hello Maloni, yo malo hoki hello kai tai la hilele ite tau hiunga Dr. Mary e mau tino hoki lava ko te tau malulu hoki ko pa mai lava ni ko lahi hoki na hakom talanga mana talanoa nga ngai la hoki lava kina kite nem ta kupu ia kina kona tui pui pui ia ia kai ko hoka tai mai hoki lama tau hiunga ke e vela ko koela ko te malo ka lolongi kita tau te klao I lunga te ala leo tēnei, ke hakamalamalam mai hoki e tuhelwa ko te kaukaukaunanga ki te vāenga tēnei ni. Ke hehili tu lākoa o hukumole mole te hehili mōmua ke tukua tumua koulua, hakamole mole te mātua. Mō nā kā inga pahihika tatou, hokalongolongo mai, Dr. Mary kumole mole, e mohai nei ke tuku mai heu tamahakamatalanga lele pe ai hea te hokatāua ai nā. Tui pui pui a tātou hanao i New Hila nei, peko Aotearoa hoki hoko mole mole?
3: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lava te taimi tēnei o te tau mā lulu. Iyo, e loa hoki lava ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai me nā tau wale. Iyo, hoka takitaki ngā vea ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kā inga. E kā mata mai lava e tātou hanao pepe, ke pālava ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili. Ona ahoa I nga lahi ka hai e tau wale. Iho ko nga tui pui pui la ko hea wala tau a tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta maiti. Ke nahe tau wale I nihoa mai kua I loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai I aola o tātou hanau ka hai e hoai o lātou tui pui pui.
2: Hello malo kai tai ni tui lave he ate de tau ke ki matu pa hi ka ka nga e ala to hana u ko he a hoki la te matu ona hana ye ne mole mole dokta
3: Iyo, ki la ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vela wa ko te mea māhea nini, ko te eiloa hukila wa ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e taku he 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iho e o mātou ki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui na tui mui pui pui mua mua io ko te tui pui pui la ni e tolu ya tui pui pui e hoi I te ono vai ya ho te matua o pepe ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoi ki te ngotua o pepe ko te pui pui tene tui pui pui tene mo te mote hia mai taku ko te rotavirus ko he hia mai e mahangi takalahi lava ina tamai ti la loite lima tau heanga ka haia tau ale tu lou e ka vepuai petata ne ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui ne e tui ki ki te usually ki te vai o pepe lunga ko he tui tenei e ono ia tau ale pui pui mai I te tui tēnei ni tu lo mua wai e loto hakamatalanga kai e lelei e ni hakamatala mai a tu lava te tui pui pui mua mo te ono vai aheo tai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi hakamatala tu hoki lava e tau te teine ho mai io ko te tahi tui te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui ni ki te vai o pepe ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena ni he tui pui pui kohi hia makahai e mauai e a pepe mahai ke pneumonia pe mau I te meningitis kai lele e he hoka matala lahi atu hoki awai e ni e loa hoki nga tawale mana haka matalanga kai e lele e haka manino, haka mai nā tu e te hō mai, piko te teine hō mai. Ka ko te tui mua mua lava tēnā e hoai ka hai a pepe e ono vai ahe te matua. Ia, haka hea loa tu ai hoki lā, ni te, the national schedule of ona tui pui pui ta mai ti yo he ko atu ko te tolu mahina kai tolu mahina te matua o pepe lima mahina te matua kai ko ka to tona tau heanga yo he ko atu mate hulu lima mahina ka hai e ka to te hoa tau heanga mate iwa tau heanga io mate toi tui lai hoai te hulu tahi tau heanga io
2: Kaitai. Malo, kaitai la hilde te hoko maalama lama malo ni. Hila e, halo e matau hoki e la hilde hoki na polenga ni. Ma manahe hili hoki la e tuhe hili e tato community. Ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehea hoki la pe ni a hoki ni hoho ninga nei e tuku atu ki nga mātua makainga I tau kikila te mātua mole mole?
3: Io, e nga koi, ni e ki lato e lātou he hili mani hoka popolenga. Io, ko te ngove ko te he hili mō mō lava takalahi hoka hea ngā iau ki e I te ngā luenga e he hili. Ni e he hoi nga tui pui pui tahi hoi hili e manako mia nei ke hoi nga tui. Io, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ia tamai tina tawale ienana tākoa. Ko ia tahi tui pui pua kua ova te lima e hulu tau hea ngai hakao ngā ai. Ko ki nei ni uhila iei nā lā o te ola mā lolo, e hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa, ko heo he tui pui pui hakao ngā, e he hoi mahaunga le mō.
2: Malo ni, aloa, alo te ona hei, haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e iei he tino e, ele atu venei. Veia, he ane te toi mana komia ia o he tui, ka kouna tui, ua umata ku tui tau hea ngate ku te ka?
3: Io, ko te mahua anga, awako, e lahi lele te peleni e hoai ni, ko te ko te pui puinga mai te tuina hai te tauhanga te kua teka e, ko te pui puinga e angai lava ki Laloni ona ko te taimi te hai kua katoa te tauhanga ni ko te pui puinga kua hano ki Lalo ko tona lua ko te hiama pe ko te influenza virus e hoai lava mata hui hui tauhanga uma e lahi lele la te peleni e, e hoano ma ke ki te hoainga o nga tui o te hului tauhanga uma ke haka tau he tau I lava ki nga hiuinga o te hiama a kua iei I o nga mahuanga la iena
2: kai tai ni alo ai ane la te kua kawe ai te hulu ma matau ale o nga lele mai he lava te ma mo na kainga pahe huika
3: io ei loa hoki e ki tātou ko ki te alawai nā ilo I longa ko ki tātou tangata pahe huika e maua lunga tātou nu me lai maua I e tahi tau ale ni o katakita ki ngā tau ale hiuka toto maua lunga tau ale hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga I te lihi mo he tino I e o nā tahi he tau ale Io e tuku atu ai ki lunga, kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahai ke maua I te heart attack. E haka e hulu I nani pe increase by 10. Mahila vai te vai ha mua mua e maua I koe I te hulu. Kua ki tea e mahai ke tuku te risk. Tēnei ki lalo ka hai e hoaito tui pui pui o te hulo. Ko tona lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makopuna. Io e loho ki lavala ka hai ka maua he tino e hoko tahi te hulo, io e hoai ngohi o I pepehi atu ki e tahi I te hoale. O te hoki la ni e tau ai te hoai e nātui puipui o te hulo I tau heanga uma.
2: Maloni, doctor. Haka mole mole. E mai ne ke tuku mai koe ni, te petaku mai hoki koe ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nei loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
3: Iyo, kona aungo te hulu, ngehe koko e tau ale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mā te hulu mahe ni e lahi la vai tahu e te ihio kako te hulu o te influenza e koko e ni e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu ti ngā tō tino ia mahe hoki la vai e loa hoki ko te huiva ia mahae ke kātoa te tolu peli mai aheo ni ko te tale hoki e mahae ke kātoa he lua tolu vai aheo ia e vee hoki la ko te lahi ka lava te kehe kehenga ko koe e tau le ti ngā I nai te ihulu ka ko te veko te tau le te hulu mahani e lahi lava e he tau le ti ngā I nai e tahe lava te ihio
2: Hello Maloni ni ane ila ni hite puko mole mole ho kainga ohi e peni vaenga ke maha iei hoki e nā kainga pui pui tenei hoa mai piko te hulu hoki I loto kainga ke tau hi ai hoki te pipihi piko te pehi hoki o tenei hoa mai ho mole mole
3: Iyo, hove ko te hita pu mua mua tāua lava ke hoai tō tui pui pui o te hulu. Ei loa hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoai tāma, ki lātou e ono māhina te matua, mai eni e tahi he mālohi. E mahae keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hoale tala vai, pe iei he tau ka hai koko e hohou ke hoai tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho I te hoa, ka hai koe e e tawale te hulu ni lahi nohoi tō potu e awakai koe hoki e hau ki waho I o ka haka pepehi ato hoki ki e tahi te kāinga ka haiko koe e tale pe maha tua tulou e maha ike e ka vani tō ngotu I tō lima pe ko te ngaunga tō lima ia mana tō hoki ke hohano o lima ni ka haiko hoki ka haiko e hano e hau ki waho I te potu e ye iai koe
2: Aloha. Aloha. Kila, o te tahi hili koho mole mole ni, e mahaila ke maua ko I te hulu ka haiku au mato tui I te tui pui pui ya, e ilo veho kila te tui e iei hona o ngā lahi, mole mole.
3: Io e velo ko te mea ni e hei he tui e he lau pahene ni e ui lava koko e mahai ke maua I te hulu ka haina hai tō tui pui pui ko te lahi ngā taimi koko e he tau le tī ngā ina pe I kui te hale mai e loa hoki koko e he tau le mataloa io e tahi tino hoki ni e he ai hoki ni aunga e mahai ke pui pui ke nahe hoka pepehi atu ki e tahi tino ka hai koko e hoai tāma hoki e pui pui haka tahi koe matau pepe ka hai e hoai tō tui pui pui e hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pepehi atu ni ki e tahi tino te kāinga ia he vēnā hoki ko te kāinga kai vēnā hoki ko te community e tuku lāke e tahi aonga hoki ni te naha I atu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk ko koe e ki te heart attack ni poko te tawa leho atu ka hai hai tō tui pui pui
2: Hello Maloni ko nahe hili e tuku tui vei ala vai e tau e tau heoko takilawa tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maalamala mai a wālava ko tau e a koe lawa te koa te nā ko te kaukaunanga e ngalue ai koe on hei nike toi peko toi tau luko lawa ni aku hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei launa ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ni pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community ki tatou toke lau
3: Iyo wai e loka hai e ni e hai tōtou I pui pui te hulu e pui pui ke nahe maua koe te hulu ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino ko te toka lahi o ki lato e hoai o lato tui pui pui ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā e ngā lue ma tamai ti ma pepe ni o katakitaki ngā kai koe e ngā lue te aonga kā mata pe ko he hoa ia aonga. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni ngā mātua mātutua e hoi hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki e te ki lātou I e nei e mahai ki tāua le tī ngā ina ka hai e maua I te tāua leo te hulu
2: Hello Maloni Tōk tāku mole mole ka hai vehe nei la te COVID e ni e hoka polengi o nā tui COVID e nei
3: Ke le la e ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni e mahai ke hai hoka tahi ma te tui o te hulu e veho ki lawa ko te hai ni ko te nā ilo I longa kua e iei nā lāla o te ola mā lolo e haka mauti noa e ko nā tui pui pui e he hoi ni e he aonga lēmo so io te hau tuanga lava la io hai kua hai tō tui pui pui e te hulu io ke updates hoki io hai hoki tō tui o te COVID io kua mhoki toku noho hea unio ni ki te tau mā lulu te tau hanga nei kua mate hai te tui o te puipui te ho love na mate mate ko bitsi
2: tengali la kai tai la hila ki te ko tok tok ko ku ta pena pena le mo mo na vai nga u mai en ha kai ki la ha lo kai tai la hile le ka ko he ki ho kai ku la te tau pro kala mek mole mole e ne hel hel ta hita la lava ho ma lo hi ai ho ki pe ho tuangi ai ho ki e pe tu ku mai ho ki ko e awa ko ta to ko tu la ngai ki ta to ke lo ki lava ki ta to to ke la oni e he to kanga he to kanga kai palo ki tai mi te ia ku o holo ta wale ko he tu ko he hakiri lo ko e to mai ke he ho ni mai ki te ki ma to ka e la ha ha ta la muli muli lava hi tu ku mai ke he ho ni ki ta to va kai nga ka long long mai ko mole mole ma tu
3: Io ha come nato peatu lavani con nato e poi poi e mahanga le mo hili hoki te pui pui ne veo te le hili te pui pui lo te tonga hetsi hili te pui pui ka kohe ki tupu ne kohe ki tawale io te mama lo toke lauta to no hau ni uni io ko tato hana hoki ko ni e me alo ha tawa te na mai tato aliki e tata hoki ki tato ke ni ke haila vai ki tato na hai ngai pui pui ai ni e pui pui ai to lato ola he oi hoa ma to e kai mai he hoki lava ki tato umani
2: Iola, hello Dr. Mary kabe ko mahiwi o te tatou kauheanga te leitio a tatou toke lau ilungai ki nei te PMN toke lau e momoli atu i te matou ho kahe tailahi lele ho kahe tailahi lele ki tō taimi ma te haka avanoa mai hoki o koe e mautino lava mai ilo hoki ki matou e tuatuangi e lele koe te hui ahu tēnei kai e koto aloha hoki lava ki toke lau ku mahai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma ma tau longo longo mai lava ki te ki matou ke ola malolo a tatou hua nau kame heo tatou kai ngā mai nā hoa mai pepehi mna ha mai ene e pipihi ni e ka vela ma he taila hile atoe ki te koe ke aloho ki te tua ke hoki atu pe ki te koe te ola ma te mā lohi kai mai helva te pota ma te mala malama mai te atua mai te langi e heo heo ni toe ki te koe ki te apkau kaunanga e heo heo ni mai ai hoko ki tatou community toke lau kai mai heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai ko te nā aloha angalai ene mo ki mātou e tu hea hoki lava ko tau heo heo ni ngā mō ki tātou ilunga tātou ala leo tēnei. Ka ke aloha te atua pui pui ma leo leo ki te koe me te kāinga. E tu hea iku nā tau tuanga hoki ma te ngai atu hoki ki mō toke lau i nā mea lava tau ola mā lolo. Ni te mātua, a kai taila hilele ni mō tō taimi.
3: Io ho kahe tai ni ho manga lo mai hoki he kupu kua he ala io manu hoki la vahe ho ana e koutou e kai mana tua hoki ko nā kai ngai haka noa noa ona ko te kalanga pai a te aliki ke haka mahana hana tu te aliki ni ki te koutou

0: Tokelau.
1: Ia la te mamalu tatoka inga kaitai lahi. Kaitai lahi le teone hai mai. Mea manu lava na, na e talatala noa tu lava ia itai me e tukutuho ki taman kia pakome hi tolo. Kai viki e te aloha te tua e ui lava ilo loa tau te ahuyahu tenei. Kai e matea lele ki tatou te tauhinga mateanga le tatou tamana i te langi. Kumhaia ki tatou ke hui loa ki matamana ke ahi tolo. Tamana maloni ke tukutuko te amano tenei moko heko mole mole. Kai tai ni.
2: Yo, halo ni matua. Hadu ena kai koe. Ebena hoki e liho ki tohu jaka talo ki tuka ema tohi oe. Ohi ta hukko lua i te hoka hoa ino o tatou pula kala mea kai haka malo. Halo mo te kumo mo ki te aloho te tua e tukwe tukwe ki koe lua te hola mati malo imi kau kau na te tua te nai. Koto he ai hola o tulanga tatou pula kala mea ina aho tapu te aliki ni. Ka malo. Mato wa wano i tuko lua kai hoa. Ko te ahoi wa tenei o kau ku heo. Ia ko te tau o tatou i taka tukilau ko te painoa tenei. Maine kwa tu mai namo. Tu mai di hoka tonu piko te loto ata. Ia. Ena lamo tona he tuwa te lehu lehu. Te la haka sai to iau. Tuwa wano ku mamai e shko lua i te ha tenei ta heo iwa ni. Ako nanti mata loko i enei ku mahai e tuko ke au. Manula tena kuwa mani haka tonu mai tau hae tau sunga to lihe kai mai. Dunga ni kau kau na te tuwa. Na iam moli he tato hoka tu lolo mai tato hoka ta eki marayo te langi. Kwa hoka loki to heo ki tato tenu tenei ko tau po. Kai tu hiu suwa tu loan cha maha tara lehu ku mahai e tuko ke au. Taim tenei hua. Kari tu nau. Te moka i iaki na tamana mana matua. Lei ko he pale le ki te ahi au. Kai tai mo te wano. Kai ka te ko te loho te tua wa ko tu langa tato ka e ngai lunga tau pono ya tia. Piko tu ang hau ki matu ku ta hea tu ki nei e manui ala wa ka hetai. Tu langa tato tau o. Nga e mana i lele tu langa tu ai hate ku ka na hau ku te katu. Aku te hatapu tenei te liki i veila wakua. Tama hua hau maari e tato pito henua tenei. Ia kotok te lau ko tau pua hau ilunga TV ko te henu ia hia tuna maru hulu i te North Island. Kai kotoa hen te karu e taro te hulu ai kua kiu kiki ma heu ki te lani. Kato te hala tenei e vei e tama pouli kia hoki e kapu te langi o na tama hua hau tato pito henua tenei. Kai tama talako ko te tulanga tato ka inga me te matua ke palawa ki tama i te hea hi tulanga sa polea i manuia u malele tato ka inga i kinei. Nai te hona tanga tato ka inga vela he mai ni tato kainga ke hai na hon tanga ina mu na bai ham mo dwa ya e ta nu ko mat manu ya e na mata mata ku bulai ne na e na tu ku tanu ide hon tanga de na ya ko ye he mana du ne ge ha on ni ho kal ya du ko ka ta mo dwa ya ho te mana ya ma da ku mo ma ri ga tu ko du ku ka la bo ho ku ta hai mai la tu polo klame anu la na kau hewa te mara mātua mātua tātou kai ngi nei kaka longa mahoeoni hoke ki ntū langa. Iti ni kupu mana ngana mate. Hai mai he te ngannu kwa toki lau taka alo alo. Ia vena hui matu langa e ina toina eno mana toki. E ina mātua hoki ko i leilele na me taulalanga. Ia atonu kua mau hewa noko enake. Ke hoka alia tua hek maka maina toi ki na hana uyo kuko na ngaha hoki tū langa na meiena. Mana iyo te talanonga mate ikunga te nana pa kie. Iyo na kata umna hoki tū langa na te kautala vau. Oi hoko oi hohoni hoka tahi ki tū langa tato hausi. Heku na tino matua te ia maali ua. Uma hoki taimi na tino matua malu luma tū langa tena. Hewe tū lai lea tuki na kautala vau uke oi hoke ke hanan ko tau helengi. Biko tau taimi lawa kaheko ya manua hui ko ia. To hana ki nga calling out the house iwe na hoki te law managers pa hana ki te howning out the hall. Eko la ko te wanga tene I tau kila la tau tula te lau lau mana na to ei na kau hea wate. Koro lau ki te mea na wanga na mai na tamana mana matua kuhai langi la tau wa kuhai langi la tau malanga. Lelo wale mai na hoa nao na hoa nao. Ei la ko matua hui ko tau matua to hoki te na hoki la tula. Omo eko awa ko tau hana mana pukuna tatou. Kei he ulupu kai hoi ta pihai na hoa nao we ko te mena hoki e tato tamana ku mwe atu ni. Nena na kahe wea ke hoi e te wae ngu kuru kiti e pai tawa mwola atu. Tewe hoi toke lau ni te loa tato ilo. Ko lunga ta upo e hana lawa chavito. Au a pati mea tina na kaumaya yo tato ka inga mao tato matua. I te resettlement scheme tina na programe na hai tu malo. Tena la e hau tua tua ima te anganga toka alo alo kina. Tupulanga hai ko lau kuto e manoa o moiso honia ki tahi hoki. Tena ko ina talapa hoki ya Henry ben hau ki maana atonu ko te taki ala tena. Ke o maia I koto tato luluko ko tahi te halunga tena chau kilanga tato ho. Ia tena hoki la na taunu ko kila hakumame mame nei ke. Hai go he kilnga hele ninga te nai ko hugila oi te malu to ke lau ke hai ko he repo ona logo tau malu lu e hai mai hugila ke nunga te ne em mole thogla da ke tai na kai nga ya huta ali em na pi to de nu ta ko ha ni hila kwa kwa to e ba bele le chu nang ga ye tu ko tu kilnga te ne te alo ha mai man tu lo e la to i ta upo e na kilnga hele ninga ye na e ka tau la to ra do ji ke ma tu la te na ye ma ma la te na na ma tu na to i lu ho ho i support te ha ti nga lo e malu lu ka e o enga te ki na ko na pa lang i na ma o li ye ho ki na pa sti ka i la ni e ju le ho ki ye e o ona lo ko te a lo ma ho ki ki ta to ka i na e mo le to ki te e ka te mo ko to ma nu la ko te tu ai to na ma na e ju le ye le nga lo nga le te nga te ho ki i ho ki tu e ye ni ko tu ni ha

0: Ja kun otin maailman tattu kauhkalongon longo, he vielä näin, kun tulevat koulun maailman, he taimi, he ovat maailman tekeä Dr. Mary. Mohe hormalam la manga hoki ya ngai lebi na tui pui pui ni kae ioko te matua he alo kae taite alo hote tua ko mai hoki tato ke hoi loki hui te ne hui ahoi ke hormatala mai ko ma pe ko he alava na ta pen penanga hoki ya mani he hili tama he hili hoki tu ko tu mo ko mole mole te matua kae le pe ko ke kae lo mai pe ko ko ki te malu tato kae ngani ko mole mole ka ko he ki tu ko tu na hili ta
1: Ia ma ma lonet ma toa io ko toko ingo ko Mary Toloa ko he ho mai kai ngai ngā lue I te Porirua Union and Community Health Services I Poliloa io ka ke tulau ke e mō mō lawa toka he tai ki te aloha te aliki ona e tana tauhi ngai tū mau mai pe alava mō ki tātou toho anau ngā he ala. Iho e hoka tūloa tōki ki te mamalua nā haihoe au mālā toho le tua ku pātele. Iho ma te mamalua o tōki lau hoka longolongo mai ki tēnei ala leo, vēnā ma koutou te kauhai ngā loe ngai hoka hoi a tēnei ala leo. Mālo ni.
0: Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. Hello, Maloni. I lunga te ala leo tēnei, ke hakamālam lam mai hoki e tu helu ko te kaukau nanga ki te vāenga tēnei ni. Ke he hili tu lākoa hoko mole mole te he hili mōmua ke tu kotu mō koulua, haka mole mole te mātua. Mō nā kāinga pahihika tātou, hoka longolongo mai, Dr. Mary mole mole, e mohai nei ke tuku mai, heu tamahakam talanga lele pe ai hea te hoka tāua aina. Tui pui pui a tātou hanao I New Hila nei, pe ko Aotearoa hoki hoko mole mole?
1: Iyo, e hako lele te mātua kua hea hoki lawa te taimi tēnei o te tau mālulu. Iyo, e loa hoki lawa ko te taimi tēnei, ko te taimi e lahi pipihi ai nā hoa mai mana tau wale. Iyo, hoka takitaki ngai vea ko te hulu. Iyo, e tau wale le la te hea unioni pia ki tātou, mā tātou kāinga. E kā mata mai lawa e tātou hoanau pepe, ke pālawa ki nā mātua mātutua. O a hoki ko ki lātou te pitohili ona ahoa I nga lahi ka hai e tau wale. Iho ko nga tui pui pui la ko hea wala tāua tēnā e mahai ai e koe te mātua ke pui pui ai e koe tauta maiti. Ke nahe tau wale I nihoa mai kua I loa makitea e hehoe ma pui pui mai ai ia ola o tātou hoanau ka hoai e hoai o lātou tui pui pui.
0: Hello, malo kahetai ni tui lave hea te tau ke ki mātua pahihi ka ke hokao ngai e ala tohua nau. Ko hea hoki la te matua o nā hanau I e nei hoko mole mole, doktor?
1: Iyo, kila ko te tui pui pui mua mua e hoai ka hai ko tau pepe e kātua tona ono vai ahe o tona matua. E vela wa ko te mea māhea nini, ko te eiloa hukila wa ko te ono vai ahe o e to tau hoki ke hoai ai te e takuhe 6-week check o tau pepe ni. Ko te mea māhea ni lava la e ko koe te mātua e tango koe te leho ni hoai te appointments o pepe ma tau ho mai e hoai tona hia ki ngā tēnā. Iho e o mātoki lā, heo ko atu ai ma te appointments ma te teine hō mai, e hoai ai tona tui, nā tui pui pui mua mua. Iho, ko te tui pui pui lā ni e tolu ia tui pui pui e hoai I te ono vai ahe o te matua o pepe. Ko te tui pui pui mua mua ko he moti e hoai ki te ngutua o pepe ko te pui pui tēnei mo te mote hia mai taku ko te rotavirus. Ko he hia mai e mahani takalahi la vai nā tamai tī lalo I te lima tau heanga. Ka hai e tau ale tu lou e ka vepuai pe tata. Ne? Ko te tui pui pui la tona lua he tui e tui. Ne? E tui ki te usually ki te vai o pepe I lunga. Ko he tui tēnei e ono ia tau ale pui pui mai I te tui tēnei ni. Tulou mua wai e loto hakamatalanga kai e lelei e ni hakamatala mai a tulava te tui pui pui mua mo te ono vai aheo. Kai lelei ko ie tahi tui e ni e lahi hakamatala tuhu ki lava e tau te e te teine ho mai. Iyo, te tahi tui e tona tolu he tui hoki e tui, ni ki te vai o pepe. Ko te tui tona tolu la he tui pui pui e taku ko te prevena, ni he tui pui pui kohi hia makahai e maua ia pepe mahai ke pneumonia pe maua I te meningitis. Kai lele e he hoka matala lahi atu hoki awae e ni e loa hoki nga tāuale mana haka matalanga kai e lele e hoka manino, hoka mai nga tu e te ho mai pe ko te teine ho mai. Kako te tui mua mua lava tēnā e hoai ka hai a pepe e ono vai a he te matua. Ia hoka he loa tu ai hoki la ni te the national schedule of ana tui pui pui ta mai ti yo he ko atu ko te tolu mahina kai tolu mahina te matua o pepe lima mahina te matua kai ko ka to tona tau heanga yo he ko atu mate hulu lima mahina ka hai e ka to te hoa tau heanga mate iwa tau heanga io mate toi tui lai hoa I te hulu tahi tau heanga io
0: Malo, kaitai lahi le te hokamalamalama malo ni. Hila e halo e mata hoki e lahi le hoki na polenga ni. Ma mana he hili hoki lai tuhe hili ai tato community. Ni ane ni hoka hui tau li takalahi e hoka polengi ai e hoa nau ki nga tui e nei e vehe hoki la pe ni a hoki ni heo ni nganei e tuku atu ki nga mātua makainga I tau kikila te mātua ko mole mole?
1: Iyo, e nga koi, ni e ki lātou e lātou whehili mani hoka popolenga. Iyo, ko te ngove ko te whehili mō mō la batakalahi hoka whianga iau ki e I te ngā luenga e whehili. Ni e hewe nga tui pui pui tahi whehili e manako mia nei ke whai nga tui. Iyo, ke ko nga tui pui pui e hoka ngai te lalolangi katoa ni ke pui pui a ia tamai tina tawale iena na tākoa. Ko ia tahi tui pui pua kua ka kua ova te lima e hulu tau hea ngai haka o ngā ai. Ko kinei ni uhila iei nā lā o te ola mā lolo. E hi aki aki lātou nā mahaka mauti noa. Ko heo he tui pui pui haka o ngā. E he hoi mahea o ngā le mō.
0: Malo ni. Aloa. Malo te ona hei. Haka he tai lahi hoki. Ka hai hoki lai e ie he tino e. Ele atu venei. Veia, he ane te toi mana komia I au he tui, ka kouna tui, ua umatoku tui tauhanga te ku te kā?
1: Iyo, ko te māhua anga, awako, e lahi lele te peleni e hoai ni, ko te pui puinga mai te tui na hai te tauhanga te ku te kā, ko te pui puinga e angai lava ki lalo ni, ona ko te taimi te hai kua katoa te tauheanga ni, ko te pui pui ngā kua hano ki lalo. Ko tona lua, ko te hiama, pe ko te influenza virus, e hoailawa mata hui hui tauheanga uma. E lahi lele la te peleni e hoano ma ki te hoainga o nā tui o te hului tauheanga uma. Ke hoaka tau he tau I lava ki nā hiui ngā o te hiama kua iei. I o nga mahuanga la iena.
0: Kahe tai ni. Aloa, ai anela te kua kawe ai te hulu ma taua le onga o ngā lele, mai he lava te mōna kāinga pahe huika.
1: Iyo, e loa hoki e ki tātou ko ki te alawai nā ilo ilonga ko ki tātou tangata pahe huika e maua lunga tātou nō me lai maua i e tahi taua le ni o katakita ki ngā taua le huika toto maua lunga taua le hoatu ka hai kaha ka popo atu la te hulu ki lunga i te lihi mo he tino i e o nā tahi he taua le iyo e tuku atu ai ki lunga kua ki tea e tuku ki lunga te risk o koe mahai ke maua I te heart attack e haka e hulu i nani pe increase by 10 mahila vai te vai ha mua mua e maua i koe i te hulu kua ki tea e mahai ke tuku te risk tēnei ki lalo ka hai e haito tui pui pui o te hulu ko tōna lua, ko ki tātou tangata pahe huikani e toka lahi ki tātou e nono hoha katahi mā tātou grandparents, nā mātua, nā makopuna. Iyo e loho ki lawala ka hai ka maua he tino e hoko tahi i te hulu, iyo e hoai ngohi o i pepehi atu ki e tahi i te hoale. O te hoki la ni e tā wā i te hoai e nā tui pui pui te hulu i tau heanga uma.
0: Maloni, doktor, haka mole mole, e mai ne ke tuku mai koe ni, te pētaku mai hoki koe ni, ni ana nā aungo te hulu tēnei, e vehe hoki nai loa tangata te kehenga ma te hulu mā he ani.
1: Iyo, kona aungo te hulu, nē koko e tāuale lahi pe, e kehe ai ma te hulu mā, ma te hulu mā hei ni e lahi lawa e tahu e te ihu. Koko te hulu o te influenza e koko e ni e huiva ti ngā te hoai, ti ngā ulu, ti ngā tō tino. Ia mahe hoki la vai. E loa hoki ko te huiva ia, e mahae ke katoa te tolu peli mai aheo ni. Ko te tale hoki ni e mahae ke katoa he lua tolu vai aheo. Ia e vee hoki la ko te lahi ka lava te kehe kehenga koko e tau ale ti ngā ai nai te ihulu. Ka ko te weko te tauele te hulu mahani e lahi lava e he tauele ti ngā aina e tahe lava te ihio.
0: Halo Maloni, ni ane ila ni hi te puko mole mole ho kainga ohi e peni vaenga ke maha iei hoki e nā kainga pui pui tenei hoa mai piko te hulu hoki ilo tō kainga ke tauhi ai hoki te vipihi piko te pehi hoki o tenei hoa mai hoko mole mole.
1: Iyo, hove ko te hita pumua mua tāua lava ke hoai tō tui pui pui o te hulu. E iloa hoki lava e he ai he tau mo ki lātou e ono he hulu lima tau heanga ki lunga, ki lātou e hoai tāma, ki lātou e ono māhina te matua, mai eni e tahi he mālohi. E mahae keo e hini koe ki tau hō mai, peko te teine hō mai, ia peko te pharmacy hoki e tahi hoale tala vai, pei ei he tau ka hai koko e hohou ke hoai tō tui pui pui o te hulu. Ka hai koe e tau ale pe lahi noho i te hoa, ka hai koe e mā, e tāua le te hulu ni lahi noho i tō potu e awaka hai koe hoki e hau ki waho i o ka haka pepehi atu hoki ki e tahi te kāinga ka hai koko e tale pe maha tua tulou e mahae ke ka vani tō ngutu i tō lima peko te ngaunga o tō lima i o mana tō hoki ke ho hano o lima ni ka hai koe hano e hau ki waho i te potu e iei ai koe.
0: Aloha. Aloha ki la. Ko te tahi hili ko hoko mole mole ni. E mahai la ke maua koe i te hulu ka hai kua umato tui i te tui pui pui ya. E ilo veho ki la te tui e iei hona o ngā lahi. Ko mole mole.
1: Iyo, iyo e velo ko te mea, ni e hei e he tui e he lau pahene, ni e ui lava koko e maha I ke maua I te hulo, ka haina hai tō tui pui pui, ko te lahi ngā taimi, ko koe e he tau le tī ngā ina, pei kui te hale mai. E loa hoki ko koe e he tau le mataloa. Ia, ia tahi tino hoki e ne e he ai hoki ni aunga. E maha I ke pui pui, ke nahe hoka pepehi atu, ki e tahi tino, ka hai ko koe hoi tāma hoki, e pui pui hakatahi koe matau pepe, ka hai e hoi tō tui pui pui. E hoi hoa hoa ni hoki ke tāhi te pipihi atu, ni ki e tahi tino te kāinga. Ia he vēnā hoki ko te kāinga, kai vēnā hoki ko te community. E tuku lāke e, tahi ao ngā hoki ni te naha ia tu mua mua e mahai ke tuku ki lalo te risk o koe e ki te heart attack ni poko te taua le hatu ka hai hai tō tui pui pui.
0: Hello, malo, ni ko nahe hili e tuku tui vei ala vai e tau heoko taki lava tahi hili ki tahi hili kai mea manu koe vei tau maala mala mai a wala bako tau e a koe lava te koa te nā ko te kaukaunanga e ngā lue ai koe on hea ini ke toi peko toi tolu ko lava ni aku he hili hoko mole mole au kua hoko mole mole ni te mātua e vei hea nei lao na ona kawea tēnei tui pui pui a ke heo heo ani pui pui ki nga tautoka tahi pako nga kāinga hoki kai mai he lava te tatou nuku pako te community e ki tatou toke lau.
1: Iyo wai, e loka hai e, ni e hai tō tui pui pui te hulu, e pui pui ke nahe maua koe te hulu, ni e pui pui hoki koe ke nahe tāua le mataloa. Ka hai koko e ni e he tau le mataloa io e tuku hoki ki lalo te risk hoki e hoka pepehi atu ai ki e tahi ni ki e tahi tino. Ko te toka lahi o ki lato e hoi o lato tui pui pui, ko te lahi hoki ia o te pui pui nga ki te kāinga, ma te community. Mai lawa ki lātou hoki, ki lātou e ona e kui ngā ngā lue ngā lue mata mai ti ma pepe ni o katakita ki ngā kai koe e ngā lue te aonga kā mata pe ko he hoa ia aonga. Ki lātou hoki e kikila ni ngā tino mātutua ni ngā mātua mātutua e he hoa hoa ni hoki koe ni e lahi atu hoki lā te pui pui ki te ki lātou i e nei e mahai ke tāua le tī ngā ina ka hai e maua te tāua leo te hulo.
0: Hello, Maloni. Tōk tāku mole mole, ka hai vehe nei la te COVID. E ni, he hoka polengi au nā tui COVID e nei?
1: Ki ele la, ka hai koe hano hai tō tui o te COVID ni, e mahai ke hoi hoka tahi ma te tui o te hulo. E vehe hoki lawa ko te hoi ni, ko te nā ilo ilonga kua kua ei nā lālau te ola mā lolo e hoka mauti noa e ko ngā tui pui pui e he hoi ni e he aonga le mō. So io o te hau tuanga la vala io hai kua hai tō tui pui pui e te hulu io ke updates hoki io hai hoki tō tui o te COVID io kua mhoki tōku noho he aunio ni ki te ni ki te tau mā lulu te tau hanga nei kua ma te hai te tui o te pui pui o te hulu vena ma te COVID.
0: Te ngali la kai tai lahi la ki te koe tōk koe kua tā pena pena lelei mō nā vāenga umai e nā kai ki lahi aloa. Haka he tailahi lele, ka koheki hokai kua la te tāua polokalamea mole mole. E ene heo tahi tala lava e hoka mālohi ai hoki, pe hau tuangi ai hoki, pe tuku mai hoki e koe. Awa ko tātou ko tūlanga ie ki tātou, ke ilo hoki lava ki tātou toke launi. E he tō kanga, kai pālo ki taimite ia kua ohelo tāua le, kua he tutu, kua he hakililoa koe. Tō mai, ke heo ni mai ki te ki mātou. Ka ie la heo tala muli lava hui tuku mai ke he hoani ki tato wa kai nga haka longolongo mai haka mole mole matua.
1: Iyo, haka mana tu pe atu lava ni kona atu I pui pui e he hoi maha o nga le mo e hili hoki a te pui pui ne e veo te tele hili te pui pui lo te tonga he tia e hili te pui pui ka kohe ki tupu ne a kohe ki tāwale ia a te mamalo to ke lau tātou no he au ni uni ia ko tātou hoana hoki ko ni he mea aloha tāua tēnā mai te tātou a leke e tata hoki ki tātou ke ni ke hai lawai ki tātou nā hai ngai pui pui ai ni e pui pui ai to lātou o lahe o iho e kai mahi hoki lawa ki tātou o mani
0: ia la hello Dr. Mary e kabe ko mahiu yo te tato kauhanga te leitio a tato to ke lau lunga kinei te PM to ke lau e momoli atu i te mato ho he taila hilele ho he taila hilele ki tō taimi ma te hakawa no mai hoki o koe e mautino lava mai lo hoki ki mato e tuatuangi e lele koe te hui hui tēnei ka e koto aloha hoki lava ki to ke lau kumhai ai koe ke heo ke heo heo ani mai ma ma tau longo longo mai lava ki te ki mato ke ola malo lo a tato hua nau ka meheo tato kai ngā mai na hoa mai pepehi mna ha mai e nei e pipihi ni e ka vela ma hae taila hilele atu ki te koe ke aloha ki te tua ke hoki atu pē ki te koe te ola ma te mā lohi kai mai helewa te pota ma te mā lama lama mai te atua mai te langi e heo heo ni tue ki te koe ki te au kau kau nanga e heo heo ni mai ai hoko ki tatou community toke lau kai mai heo heo tahi e mana komi te heo heo ani kai

0: Yeah,
1: it is. Ah, it is a holiday.
0: If I'm not to my, the South Aua, Marjato, Fanga Malanga, Fane, Okalma, Nayo, Famalo, so our Toffy near Fiafi. Yeah, a waffle is Saulelea. Saulelea sound no toffy. Yeah, Lea were to Molly Mau Maritus by ear, Mafion, I lay to her. Yeah, I lay for a piece of my pop Mali. Ah, don't worry. Be happy. Yeah, for the Vinga, Madea Sunga, Sulvet. Yeah, I miss if I fall my old fault to my. Ah, esa o ele sa no angar chofi. Malia e meu fo e mai. E fail na. Ah, fail me na e anga e lunga lo waso. A ol po le fo ele. Ai fa fi fi lo ma fo fo. Ma anga ile tu.
1: Ma ya ko va anga le sa no fo fi au le tato to fi le fiafi.
0: Yeah.
1: Aru e fail au ka vale.
0: Ya ga. Ah, fa mangalo ya.
1: Mangalo ya. Oi sore.
0: Yeah. Ero pena fa in sto fina va. Ah, ya.
1: Ta mel fiel ka ka kong ya. La la o le velo ka va.
0: Ya e matang o fie e le fautu an artofi. Ah, ya. Walu ala pena o ne vai tau Facebook. Ah. Ya o tele na Facebook ma. Stress ai. Ta te pela vol Facebook ya. Ah, I was so on a halway the mafau fau, a faina le mafau fau, bevesi e tono le ainga, alme faingo fia ye, nan filiki e lunga filiki la tope, a ol popole ye, ye wale si meso, ye ole le merungangana e lunga le Facebook.
1: E matau tia le tulangana e le mfailavana vese e ne taimi le tatu atonu hoi. Ile to telefo tatu wa Ah, faali o lato langona. Ai, faali lava I...
0: Ele ilo faali.
1: Ile vatapuia le o leva na sa tato fiofi iai. O so sofa. Ah, sa le ai se... Mele o le se ta pula au sa unuanga le o au mai. O le ai lampea le o le mea noa lava tu do ule. Fafonga le atunu. Ia. Se faftai a tato wole le tato fo pito la au vaan fafasa lau. O le a... Ah, il tato unewa senga. Walang ay
0: otatuwa. Fayal
1: fili upu. Fili upu. Ya to fatwa upu. Ya to ya ilma lang malmianga ka ulo kofama le ukanga ya kaw kew.
0: Ya ole wanga tau sili ya Samoa. Ele awa iya la upu ata mafainga. Ya awa mea iya famimelo ya di Samoa. Famayore faalualo. Onga ngana faalualo. Onga ngana tamali. Iloa lava tama tamali. Iloa lava tama tausala ilor ngangana ilor savali ilor tu ilor lea ya tele lo po fe o ena upu mana anga tausili ne vai chau ya ole si vai nga wo atu sa mo mo lo wo ye le por kala me fo ile wa o ile mata ata ata serving with a smile fa pe we ya ape on mele sa ta to tu pua e ma so fu ane fo sa mo le me ala vale ya va Ya, ya loa leva matangata. Ya emisela ufata o loa male au. Ayo le pressure si vaenga. Ya na so ona toli me tongi mela I o lo sui. Matulanga fa pena. Ya aile ya one ja to vai vai ya ye fa. Pensa no le to fa fifi a lot. Fa yo esa mas fa la la vitele mai lo wa inga malola lo lan. Ya wala fia fuole si la lo lan.
1: Bali.
0: Ya pulia la vai oelo loto. Pulia lo mafau pau. Ya matulanga umai fai na pulia avai nga fai na leo yesta to malos. Ya tatia.
1: Nani.
0: Tatia pione sa no le le sungol to fine fia. Ya ele o ia la po atam fai nga pione ele o pu mata ngo fia sa mo. Ya alta longo longo fa malosi au. Ya fa fi fia lo loto. fafifia e sau lo leo lo fifia a mesi na ngona e fa nau malainga fafifia ne stama tama fo e fafifia tina e en fafifia fa nau e mo mo fifia al fafifia tia a la po ta pena o le aung a le o le tuli tuai e na so so ta vale tu al me fa le a wala pe pe au ina popole.

0: Mafaufau, Matulanga Fapenda. Yeah, welcome to the 9th of August.
1: Yeah.
0: There were Vaya Solentia Ne O Kalamalu Lusor.
1: Yeah.
0: Well, I saw for your Kilani Lato.
1: Matana, my Ule. Oh,
0: yeah, or see you. Ah, see you, your town Malu. Ah, there are two teatu coats in Applensa. Yet at Tarsia. A lot of Mamawa, so Mafan Fan. Ah, yeah, matang o fie foi fainga malang. Yeah, me se mo matua ma fana witi. Yeah, lo fa pe, yeah, lo fa tu ye nga se nga se tono mo tanga se nga se ma. Yeah, mo ya al mana yer ma fan fana fal ma. Yeah, a o itato. Yeah, fa ma fan fana mo ta malawa. Yeah, mo wa fie so ifu ma lo loina ma tu langa fa pena. Tato por kala mena o vinga ya. A foi mai o tato telephone in fa solo el tato por kala me manuia.
2: PMN Samoa.
3: Thank you. Si o so ai ngai fa persona leo. Pe fa pe foi. Fa mata ia ver le tale ii, ma le tale masani e tau fia i la tau ma le fai o la tau mea masani ai. E ta tau ona la tau e fai suenga o le tale, a nga i le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma fa ilo il fō mai, cofftest.co.nz, e le ai se tatongi. Fuala au talavai, e iai tū langa la matia ma tū langa le leo fuala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.

Yeah, we ile ngono la fa muto ma ita tu mafutanga nita ya ole to elu so mo fitu minute on tale le tula tolu la so full ne ile so full o kuso lu a felo so mo leono ya fa ta ya tu ta tu do ole on fayona ta dia la on ngne ile pi men sa mori ma to ta CPI ya ile le tio fa lo ngono FM ta si o lu te si mo le lu e lo mota I au kilani fafta I tele lava mota ni ora ona nei o tau mota malawa va pefo I e farfai ngā ruenga e po fia lava o mau mai e tātou fata launga nisi fo o lo mafuta mai I aturu mau famunui atu le li fafta I tele mori tari o nei au au nanga talo lava I le nganga o le atua ina ia mau pelo tau marosi fafo loro tau soifua e wafu I fia ngai I matau singa o ainga matau tuaina o tātou ainga I Samoa e fa pefo I e kare si o au nai tātou fa mo mo pele li me mo lava mo le malosi